0: Walikuwa tuvantu abe chini mbacho moto, tuamava ramucha, tuamatsema eribia hau manenyu, tuka bakangania abali chetu abe bichindwe, kundiyo tule okunda mbieno, ebichindwe ni muyi o mugrupema eye ngulo, o mosheferi eye abaswaga, tunayakuya kuhino muyi o wevutembo, ebichindwe bakabaneka oko batashi, ukalwa butembo iwe iko ku munima wa biondi ku mushene na mutenga wa rukera oko luhande olwa marembe ukindi yayo muyi akahula wa mubichindwe tunena botata tunena bagore babuya abala betu na bale betu bakindi tukaniria oko myatse ekalaba omo charo chino echo mu territoire ya Lubero omo Nord Kivu omo Congo Democratique. Embere tutuke tukata tukere hani matere ye chinywa. Kende trubu era esektere ye truye chikatholike ye bichinwe. Nge kaho mula yeti. Akendi mechinywa nare hula eri nare kuwewe. Baba tuhe tuhe eri nari yao.
1: Eri nari yae jeni matere kasere kanzerewa. Nini matere o masektere eno ye bichinwe.
0: Munabwire nechiro chibuyo muka mama betu hacho trubure chikuhi. Sekteri yetu yebichindwe ngeka humula yeti.
1: Sekteri yebichindwe inamu humula ndreki. Japo magumu ni manji esho ndwala, esho nyiholo. Ebi ushebio vena mreka ilibu regeta eri angorekandre ebia. Okongambo echitume haba Kristu wanamu koracho kusebuse mtuwameta ngazebeya ene sawa. Reno echo tukatarajia okumendelewe sekteri. Tuchikumbi nyumba ya Mungu etu atasha sumbayo nero tukumbe proje yetu tukisuka rebomba eshubrike okongambo olurde lolo twabre pakalo ndekendeke olo hachia musoma muoma elwa mahwa etasha paka kulo kwiranchi
0: achisomo mukarunda resumba kucho kundi hama bya chichi chirana bure kwa bwa
1: eresumba chisomo nichikuhi. Ichine omo modele uwebia kere. Tukumbe chatasha yomo modele uwebuhimpe uwe muna wire.
0: Chikendi na nehibuwa kukutse chikendi biko chine chingaho.
1: Chikina nehibuwa kandri echaashu yisumbe.
0: Asa mkatu liromacho yuwa ba Kristu. Naba ndi bakalanibe bichindwe. Bakuwa kubata.
1: Bakanjere rao nomuti muwene. Norwakaga la kutu tetuwe tuka. Erekola ile tu tunamukolesho beya. Tukumbe tuwezukechi. Irimba ekibanda ekikani yakikaya mu shubrik nerwana mukola umubiri oyo muri ni arambe twakolayo ibalu twakolayo na mutimu wena
0: mukaitaka muti mbiri kumbya shatsuka ko biro byahe kandi tumashya tukasha somero mu tsumuti chisungu kumbya ko era ngami yakaya hembeno
1: iko wimbe bukalire emewo olu no buyimbe tukisha twabitsuka neriko no umubiri watokeloria embere na riwatre okomole somera mucho umubiri ne munane kusebutse
0: abantu rule no bari kukatambike risonja sonja
1: bakasunga sunga yandi na kitume tunamukolacho erikotize belopi folabya navyo na muti muwena
0: ano ndo ngashongera kubiya ni matere mabwa kwa chuma cha message chireho tukana naye no societe civile abalume bakatamba batse
2: bo wasinjere mbe chinyo
0: erina
2: ngaholo wa mumbere Auguste Innocent wakana shambra kero more nderi tukumairi ambu kabela ngaba ni kumuiwe vichi indwe kukongambo ya luhande lo societe civile na maishi makundukundu refatana na mwazi mwatu lirahano okubi tukandikani yako erela vere sekerite, erela vere developema erela vere mwazi kwa na masa ngoko tukana buwa tute omundwa vya asini ya ule karema ngakandi ya karema ukubuhodi ini akandi vini akandi sherati ni akandi shaze kaho mundu kuchina mungu hikiri kwa mbo kumbe haya mundu karemini haka humulebando wana mmololako washinja donge tuende lenu mukania tukende duko suwe macho macho uma itubo shi hao mere
0: washinja no muka mao lokalitesi na shomusha kulu ama lumuna musondolabu tupane muko uwa
3: mua yungu mpichinyo
0: kwa mena
3: kwa mena nga hola mkamba rachira wango yemisibu le lokalita uwe bunyinyi bichinyo abaru mekumbe nante mtamba nabandake nilibune bune chihuo kare kena benga hantamba nabandake mkachi harabendi njachi habia bende nekene toke sa saba tuta kumbe akateche ketu kwa anu siku wene kumbe katuwa ndeke ndeche ende kumbe omorero inye hiki kubi chindwe nepa kubi chindwe pato kumatronga bari umakatoro ne bari umabutemu nama tuna mandana bari mepa roboro tuna muenda se aduko maputuka kunangana na wende yere teka lula abalu mene yu mkana alora kubu kubu yu soreko Mashinja ni muka tolo chera.
0: Sana nabia kunoko kwa ndeme gulu. Mwaba nabwa mbarenga na marema. Banduwa kaso kongola neno kutibu sana marema. Uwe mwame wabu kaba langiruti.
3: A marema wanama shatu sabago. Nero kande. Ito shishira. Kuhisi ini hibuzi. Naha nyoko mbalongo hano. Ito nishira haka shata wa mungu. Iba shatimba na mabu. Awabaka mabatashi. Ebebe namo koreke. Nuswa wulanga tukanya ndaku waka sosa.
0: Na bandu meno kutse bakasera hayi.
3: Bakasera bacembo.
0: Yabotembo.
3: Sebeno.
0: Ebe abetaka byanabiri tulere no bandu sebesha lwa tribunali sha betaka lenga sana masaska keha.
3: Sina mukeha lakini bana muendelea na malwa. Oyo utakulo akabati oyo kashoze kunya mtu arambere. No kumbe bakama na bakapita bukumuiba ngana bogabyo. Na rekabere byatha. Oyo kashoze che. Njenga mulore ambere. Kanje baba shubiye ke kombe meruye benayo.
0: Ne kagonero
3: ne kagonero ke nifika ba abaka kanu kumini na wanje ba leko ba kamnyam oyo akabishinje rasha ba kengera o kumshike kwenye ne chasi oyo akabisha togera no kumshike kamnya to akabisha togera o kabunga banzo se waso wa kuchone bakairira
0: abo shine mbuto rasha no kutse ba bire tula tamwa banda bando bakasha ulano malimo bakabunga bunga ya abatu lako
3: akabisha ulerema Inya batu wa mabarenga kwenye ya na wata kuhulo. Na huwa batu la yadu kumba na mandana chitakasha wa paloboro.
0: Tuluto tukanda kenda kukocho murero, ekura. Esatu watu tukumbia bichi ndu ya sekura. Ikenisha kolo kazichi. Muku leo sude sivile tutukira hali.
2: Asante. Asatu kote ekuri yasa. Wama yandale umuhi. Kusana ebena nabi katu mikawa omu murero. Tunaitwa ili abalu wanabetu wanamu eriranda shombao, eriranda shumu mashini, ino shabisha randomo biyala. Bo, haba andahanamu beribu mbwerisha rije telefono, kutunabu rije telefono, mtunaute kushua lakini umuroka hikawa kwa chekeni hapo ula. Na hii kafasiliti umuati yoshi, atokareko lende miati yoshi, ulehale na uleha kuhi, mkana haba rekaranaku manatokere ambula. Neruka wabisha ulo morero, ebi atalukana. Neruche tukaza nacho kutivu watu watika yava kuluba kulu, umorero ahike na bichi indwe, Tukande bana shikozi nene eshe rekolo momorero shanga bya kasha luhere no yobude akande bana omubiri wa rekolo
0: Sala mademarche mama mama wa rekoleka
2: Amademarche anamukoreka nero wa mademarche sheria horerera tunamwera ho tukayindanga tunabe kobero bende tunamayiko ko chef de cheferi ana matu barango kobya ngaenda ngokobya ngaenda nero shitu lutwa ye hikayo na tunamukwa merera eri hikeri lebyo moronga ngahi kyanoka yat nero ngasha ba population Na wakulu wakulu, tukandi watikani mwati yoyo kumbeni ya wazekana, chitu bie tukabuwa kuhoko muhanda muhanda wa sana. Hakana biuka watinje, omurero warenga sha ute kuhoko valere. Kweishi, omurisha remenya, echiru mumbreka sha kuwerele valere wa sana. Mungulu mwakana buwati, mwakana na elupiteli wa mwakana. Wahekana katoro shesu uberera weko, asha yuka wale saha yungi wanda shenda vete. Alakini mwakana malupiteli no hande na hande, mwakana karamu ya reshofete. Ukwana hii gaya, donge si mwangashia uzunikano murero, si mwangashia mungaru ndashia si mkuka wa motere, mkulu wala ngerebi ya bari andeka, uwe. Ndi.
0: Hano wanaote kwa chindecha ya retaka, kukobisa malira o murero. Nyamba murero, amabi hikenu tuka tuba tuke lusha yon haye, achoche cheri ibulie.
4: Njecho nga traka kwa cho murero, kushangwa babi tungiru lupitali lua, babi tuhiramu esal dope. Nario ngari nkana sal dope kabi ikatumikano murero kutsebutsebu cyacyo ne bendube kulube kulube kobyo twa rutikumbe omurunya hike wetu buruke sal dope yiye wetu hakuhikuhi riko ryo mundu lutali kana bya katambikare reveni angana bya opere
0: omudoma bya opere no mukaya hayi
4: tukaye mushanana
0: mushanana
4: tukaye mushanana
0: yanga bilometre benga hiri lwa hanu rike ku lupitali
4: ni sisi
0: sisa
4: sisenga
0: Oyo ato lupitali kumbe kumanabyo murero. Na omurero mwenyene kwanzi naketa lwa ikwe kundo murero shale butukirati mukambwa te mulo munyaketa lwa nomushakulu. Okalingikana yewe.
5: Ngokungalingikana yo omurero. Yoyo omurero abrike emutinga wa merode. Awia maveru kire no toma sungo yuka tu kirawe no. Akaita sungo mulpitali. Nomo na karasi. Nechisomo. Ene sawe pi mwepe kani ave kagenda kasawa. Ebi usi abakisiba na muwa omorengi.
4: Nambu nye mukama mchukumbi wa mreno wa demerode. Ibali vengo kovaka rukira ya weno. Nero, ngasu bali wesu te civile. Ama demarisha ni komite kutse ni miati rika niria. Abalo mesaba kafuta berenga kutse. Haniaba amabiru mbubotu. Tuwa matrabu wa tutia omwate nune tukia kwa mesektari ya.
2: Ndiyo. Omwate e komite ine. Ile mkadre ke developema. Iye tu ya noka. Iye tu watikana iye. Nero, demarisha developema. Kadre ke developema. Uko kwa meriri omwate mwenye. Meme ne lokalite lunacho mwati yoyongo kwane raporo ya biliko ko lokalite ngoko omwati wana mu kwa mererua tuleba yenga toma ira tote omukadre ka development omurwa dukirikai awo tuna bichindwe
4: bon de lokalite sina shomusha kulunga nashi kubiyo kwa ndakendeke acho tukatu tweketa acho tunauteko bamebwa omurwa kase ndibanga nawa mbo mwase mwendrewo acho mwabira tula kwa checha.
3: Quand tu veux coacher, tu vois, tu commences à venir, il y a tout ici, il y a longue hande. Non, tu vois, quand le coacher, tu sais, tu vois, c'est quand tu
4: m'accordes.
3: Tu commences à me dire, il y a une heure, non, à mon
4: droit que tu me cabes, non. Quand tu commences à te dire, il y a des gens qui abandonnent
3: la casse, ils ne l'ont pas, tu vois, quand ils singent, ils y Ijo kumbe omaru ni iba kwa omaru ni mwenye diga se amani ya kumbe kwa sema kwenye sonda mimi na toto mera.
4: Governor wa huko bushi.
3: Ayo bini re no.
4: Jana ni mwana wakuno.
3: Ni mwana wenyoka.
4: Mwasubiri tiche.
3: Mtu amuto na kile sabaru sere tu sibu. Mtu amuto na kile sabaru amuvati tu si la baya wamuame. Mtu abasi tu mera wamuame na mami abasi tu mas. Unalindi ya masibu. Mtu kabla SPP ngazunga senda tu ngazunga sasa wamani koko tu ande kember. Tu kama nyanga nga nyabere so asonge jo baraje
4: nambu sasa hali ambapo kalinga ka komite ka kaka baka kwa mererabi remenya na barwangu anafikiri
3: si hali ka komite ka ke kunzi abalinga bali mu ne na banganga ne ngamu lokalite itu kuhandeka tuka obodo mu ndi kwazi kumema tuma ka barua ke na ruma memba ha Asi kalo karabi mo lokalite na banyi tumere mjenga sebi kwa ngo guverner na ro suna mo tenteze na mashimbu shale tasa tu apelanga tu asenga se ane kero mwami inyam bucho ya yutu hante kera ebe sore iku
4: ba hobi ya mata hikira itwa bande bakalani tukale ngika na achi oko machi yoyo achina machi omo bwenge gugunja na mabangu rekerere. Achina mwacho mwenge wangana kwa mbuno mwerewa kasa muna wire. Kanda kita shewa mwa tutukira haye. No mtu wepoto wake ndinua haye. Nesinga ike ndinua haye. Alenga hobi ya mata hikiririka muna wire. Nivika betutuwa tuwaberetuwe komitea abirika uribua. Tuwaberetuwa etreka trekirikala. Itune mwikala. Tuwa mwale vyo mwere. Erebi ni ato denia hike. No kumbe na mwere ya nauti yoka rebo rebo. Mwere kwa chikiwa wana ya nauti yoko. Nariyo mtu kana. Ayo bakala balaba ayo bakonda bika ebanza bimukuluko omwa meno table mwaka na tulira akibanza chi omatu hacho puruke tuye mwanzo owere bitwa matandikiro mulero nario tu yoko mitetu abara tukaranda miratu kwa ya mushenene puruke baya menyenga ba matu ha para kuanzirwa tuyo ntoma ibaliro mulero nario tukasha tukapanda ngoko banro eba tuwa tiche singa na we singa aba tuhulikire batuwa tika yesinga to mulero tunalangire ko twa ko bakatu hao o yunautio omutima uri watichia tukabwa kuti awatikaye bichindwe puruke omurwa binya mabya ke bichindwe kuti mwa omurwa no territoire kama mwa omurwa tahike bichindwe etuke sangara omurwa kabye ishita hike bichindwe nibyo rishwecha acho tonga bura governor checha
6: acho tonga bura governor nibika tuteche ri watu tre asubiresho baroha shetu kusangwe bikurabe nemo ase atu watikaye anga twangatokeria kutomurero kusangwe karasa inyema ordinateur abana baka bulanga bandi kumuchi ebyo shebyo ni bizuiyo kabisa sana
4: okay abo mama se muto ko cheri boko byekura ko tsinywa muhwara muhumo na kwa ba mama sa ari wa ute chinywa cheri boko byekura ko tsabyo no bya baba kuna sa bale ba mbunge lupitali sire
6: seyere kura ngalangira pa mamo vakai lupitali vo kanje kanje yanga vyabekato vyabano vo mukatubutera kumbi nyoma ni nyoma nayai yanga vyere tubutera bana alingi nyomu kana yakwe mehamba mukena nyira muti nerwe kura yamevola kumbe ni nyuma nataka kwa cheo mama tasha Erina
7: njenga ule wa mo email da kaswera nyirimu momo development mai bichindu Erina te kirena ikutsubutsebu nga na hikeri aba mama bala ebala ka kutsebu mumurero atolera rimbere omulipitali lwetu aire helase bana uta yokobi umebika tumika omumurero lakini omulero shalei na bana betu botu nemukuri aba nale tunewa tuti ni bayangu yangu wakanisha byako bakasho makalasa nabo batumikisha omulero yu omoshokazi mbalimbali ha materia tukabulikira tukakoli omu kuleye lupitali inarubera aba mama lakini babiri byabo kundwa ili akambwasha upange nerini ali na ukombe tukanisha yatu olubanzalo kono tukakwamerera operasi ku lupitali yari
6: narone mbuko sandre sande no sekulo mure abantu bakabya komatse
7: okusandre bisande kunye murero owe tuwa hepanwe ye ndi
6: Yo esa yo ne mukorere ari no bakoni cyo ikabo watikaya.
7: Inga.
6: Aha. Wa uri mama. Guverner nga nuwe cha uchonde ke kurenge cha baba baba kunde banga na banabere no mumarirwa.
7: Sandre bisande kunye murero owe tuwa hepanwe ye.
6: Ndi. Yo esa yo ne mukorere ari no bakoni cyo ikabo watikaya.
7: Inga.
6: Aha. Wa uri mama. Guverner nga nuwe cha uchonde ke

0: prila boko okochikecho mambo atino basi simamu kola amalima mutinjike mbaseke na tukasweka ekimbaseke na kunene apa na betu muya babandi akaula chintu kwishi hahano omobutala na ruwolu wasweka bakaleto no mundu wakananire na chindi chireho ebihorohoro bya mabi tutsende ko bwenge tukani byeno tukani kwanzala usanne bihorohoro bakache rubalunde ebihorohoro byo murima mokwe unalini rahari omakinya naniri
1: nyara
0: inunyagana echo manake ni gumu sana twabiri pati gumu sana busanne bihorohoro ebe
1: Nambo ano yanabi ni marima uweni awe
0: yanabi na marima uweni etu uwa ya sabo mulume ini awati ii ulima halia homohoko ilama halia chikene indenu ya ikere vikene unganasha sunga cheno babu tukani kwe wakina shindi makoni tuka vule vyare vietu vya utandishite ama nyangwa shachiri abule mwati usi shachiri yanu ndi kumbe mkalu enu muna emu aviri rivi nyangwa renga
1: sekandri ya rungu
0: na ukani kanua nana matye yose ikalu yetu sandia kwa wenge kumbe wa mabe muuli muuli uwa uli omwana yuka kuika kwa ubye mulume yuka kuika kwa eske ukasha nyirisho kufranga kutu wote rem na kwa nene ok uwa buti bonga shike wenyu wenyi kanje chehanda checho Achunga la
1: raba ya biri sule bilima.
0: Eh bilima basi bya mabitu bikane tutesa tushitu ndishe kulia na bana. Ehe.
1: Bala.
0: Eh.
1: Omusha abasha kuloba no bana. Aha. Tuzuki hale musha kuloba.
2: Eche ndichireho bijikirire kutsebutsebu. Yele mutacha kabyasha. Ama yifanya kafare mekiwa. Nero kafare mekiwa ako singuje eri buhira nje ko makawa. Ayikuwa ya mabi ya chitiraho ayo ya matagenda kutile inapa na parcel nao yikuwa ya maja hika huko wa aari wa mumea wali ikayabihia singuti hiri wujiri echo basi nacho chiri ya nacho
1: na mbaba kabi kari racho mukalo wakucho kwa mtu kutza mkabara rero mosho mbari shenyu
2: bachikuti jiribu mbote ya keje se bachikuti jiribu ya no tanani
3: echo nicho kwecho abatre keba kashola nensho parcel biri nene lalata shombe nani amaya shomo ka parcel kiwe ebirie
4: yo
3: nario aka akira musho mwana bana balere balere abenye kibisatu atuba kalisa yasho nario bakabate koko cheka chere hangula eriya labo mori mali omumama a se wanga sharemba kundini mpene ngamia moya esiro moye parcel ebirie bo eti ningabita she wininga buwa kokona mona ye
1: boga kutsebuno walirimo
3: kokona mona ye yabana ya marana mereula itwe basha kulutulie no twabiribia babandi oko bandi ba apepe handa bali pimpini pimpini amarema tuko jeri eno simarema wambutwa gula gune marema wikutime awebe handa neri fulani weto yulie chinzasa na fulani weto yulie butembo nga ula ya na bana ba injengo koni butire bo hano neri
1: yoko mahero kwa
3: neri bo hakobo bo kandi sharekane viti yitaho omubikindwe muhana neri abo bana mu byabasa ibe yicitaka cyabo ina bare bo wacu injene ri kotere neri bakandi bo wa mu bakabula ya basa neri kondi abasha ke ba mabunda bo babere gulacho siba cyuti iri buhira neri na lwi iba lwi banye ga no mochi handi injene yambo ubiye yo na bana ba wo zisi wo shikane yo tule na ina bare bo wana honga yiketera
1: Manamu wacha
3: mbaka kwa. Nero wane wanya wapere tupati tuwebashi ya kulotuli yenu. Vichi nduwe nuko ya peri witi ya nahe vichi nduwe nutu wapere vya yubabandi kwa sabasi. Tuwebashi ya kuluna banapetu. Nero nabakama haba katu stunga shiba lengi rechu yehe. Bakali wambaha omwa nabe wawabiri huria denge biri huria biyama wabeti. Nuwe musha kuluonga shibu tukaya alwerutina batari yu neremali ya bagalabe tuwebali pembeni ambaye ndio mwana kuyunari ya ula yomoteke. Basi na wingiro
1: mu kutune ruba abakama bakabatsungi bayirabata.
3: Kumbe banata konga aba eba nata hayira na bukobate ke bakasere buche mukuni mu abara mukagoloko bana sipa uti abo baba wabo. Ejo tukaramu. Tutukumbe beba kakangania echitaka kochirie no niche kuti minene niche nani niche chihanda.
1: Nambara mari mundore kagenda na bandu walera swanga
3: mu. Mu wanga yarere iri abaka mutin aba mutino echitaka bana ba mabi buli echitaka cha chihanda. Akalibo bomba ndia papere gola wapere babiri kumwa
1: na kwa sina shinga tunautwe kwa cherusu byo kwacho de localité siyo iwo muso ambo Obando bakana ya kurerera kwa mbomwe nabiruriye kibanjimo nuba muta ah nemusasoba uye na wanali yugula yacho na ro mundu ni ababangu bakamula baya hatanzera ebinyebe muganda kubye kwa muta
0: ebye mwende kwa hayi
1: eri mbamba bana bari bakaburiye bataka no bise wabusi bashi bakaba bo bakakurerera bas abanyabuta mbona baringa kulukula bya labya mwameso
0: aba nakwanana baba yabaka bakuri kitaka abushe bo bibashi nero eto abaranga bazabese Omwana omwabatare ma. Nzi kwambe nokere mero habana. Abana be ukwishinye biri kulia. Nere ma yechanda abantu banyukuri. Imbunya inyawulya okarendera bale benyuri kuri. Omu mukase mwe kuso bandu bama bada forera yu. Nere wabu simbunya hanga bachira habana. Omwana wa owa ginye biri kulia kamembe kabene akonga songeje kechanda. Nere wabana twabizaluka kosuka wabu kungabo. Twabeza ruka kubo. No harema twe nkare sungutse kaseri yage kanye cyahana na ruba abana babiri buje umunye buze twabere bana ngabana ngatukaje mbere batutse
1: nambo anone abantu be bicindwe shanga shehikere mwala wabo abutse mbo bakamunirayo kuri nyabiri guriye kitaka cyabo cyushi cyano
0: eh kandi bas eh kitaka cyaje uwo kwasonga cyere ha eh na mwaro yo uje cyugura inyabaje cyabese nise uko nyabana ngakese buje abantu bacici eh na ruba aho twaje ruka ngatukanze ratutse
1: bana
0: eh
1: kasi chiripita kako ya chiuma tukala biroko chinde shunabisi na muenda
4: okay kunde tukaka na okobye okobye abate keria bakashazike no ya bandu muko na tubula ya utibwa ibateba kabarebera ya nako kwe nyomuka bakaribya mwe babihike no na tutuna muzika bandu bo ma parcel acho nanga na bwanti eni kweli kundo mwame mwabere tuhe chimbaseke toma ibwere nga miaka 5 etunawota chimbaseke cho utwibichi ndweno Ale wetu tunamulangira kore na bandu bakaze kona nganawa ni to mukimba seke cyo cyimo myabiri tukanja mure bandu bake abatu bakuno nganawa ni abaremo ni balabi basuda mundu abahorere yo munzira yo tukatukaze kamo nakwena ne tuwo mabitimbeyi abandu bo tukana ari byanga tukambo kandi yazi kange lombia kuse mundu kandi yazi ka mundu weyo fashi naho mukimba seke cyo cyetu cyo cituri twatu kwahoria mno no that echo chungande yamo obona bone buri ho kunda ba aba kasatunga no batutimbino bangana iba katulebera yako nero itubena bana na tumbino kuri fichana langira makaburi wo mumiyimwe yi walangira ho tino lura mario fulani lakini kweno yo abarisha zakaho ho mundu wewe noko chirita bwambo abana babiri abakauria ndino bala nabo bangashubiria kucho abalona nabo abazazi betwa bakulwa bakama no bakahola mu bakekulu ngarengekana baba bakareka balwana ibaba kauria betaka kono tuna muchilangira omukama na mbiabe omushuja na mbiabe uliarere marewe aberonda no mukama mbuyo mukekulu na uno uno sheuli holu trambi mushuja gabi ulia parcela yewe nero amunde ibana utu mukuluko na yo holu trambi na uno uno sheuli yao na rutwalangira tu enche umerera onda kaulaya wabisha borano musha kulowao na uno uno sheuli holu trambi na rwacho bana babaritse mambo njenga ulaha no sang parcel ngandi ana aburo mungi omukulu na uno uli end sang parcel na rachita kachiko chabarachika hwachitia
1: tukata kisha riyangire chushichen nyobe jenes mukamuka ya 30 betaka binyobe saya
5: bo
1: nemutsi akasira hayi
5: omutsi eto akasira no kobasha kulu nikuwa mbe byanda byabiruhoko ukomiyi abasha kulohe tushikara nabo mo mochaganda ho bangahandira baluana ne robas awishori akase bo mubwa naho byanda tureshe himbabi funa tukikara ha uma kunda bakana abakira mune parade si undofunga ho mundu kandi afunga ha bantu babo merera ne rotikala munda ko yabande shale mnyenywa tsi nko yakaenda naho chitraka chitula hechi uli bawa naho le
1: no abaluana bakakopyo kwa baba wabo
5: basi ko nabe tia
1: baba se mama walo moshakulu uka ula sang parcel wo butukumbe mwala una ko abere mwana ishe ula ye uka butina kenderat nduko mukengera to mudaka bera kataka kiwe no wolo asunga mutake no wo uri
6: basi njenga bu wa kuhusu twe erula marema okongambo ye bembaseke kumbe silubanza yana mabendo ko butaratibu kundio mo biblia abrahamu nayo mwana ule rere mari makipela akashaka tabala bana bewe Memo tsukirijulishe ya olade kwati ombie plus ohona ngabya ngata bana bae kusangwa ni rimueni eno ngani rayo mundu ama ule parcel ine lotsukirijulishe kazi yanga kolerao angube sichi utelubanza osiba luba mukanja mpo emeambo yetu ere kuno ikabutye parcelle yereze kwamo ena yere dimasyo ere yetia noko distance ere yeti acho chonga la era bashakulu bana bakakangyo mundu yemipangilio ya handu bongas ngasubo kocha balwana eriulia nibwambo itwetwangana la era bali cheto bakasire yosho franga shamatabia wa mashaule chindu etitakati na uti mipaka ngoko chikaula kuno ngoko na mahula Abraham ngoko na ule ririma mwakwa mubutaratibu ukaye yabalwa na betu omuntu ni yapatana no mupatro nayo ni apanesho franga aloro kelwa elwa yitwa bayira ikagwa eti ini kina utre baba chine avisi ndire ne droit riulie mbene kuti e parcel niwe yo muntu ni Abraham anaye sha franga shita songa baba wiwe bo kumbe na babo yo mini akina uta na yo baba we kumbe sokuluni akine abu babya basinyatere boko parcele ikauribwa na ryo twabiri herio butaratibu obo ringa chatumire na bitake byabe kalwa
1: ngabitagire boko che eche meti omuntu akagula ya washishira babereleta meti kutsamuka muntu akana kwatungenda hera umberi hano har maria meti
6: bo ere here meti manake nje na barenga oni arenga chute lulengo etwana hera yo momare mawana so shirie mate ze una muluwe yana hana lwa hakero muhoko na rio ito lutwo hirahe mate eyo tu nenzala eyo tukaberikira eyo tukaye sala twa Soloma apresenga aloruke uri hera he memeya yangana iri komizi sita una mundu kere sezo eyo tukabya mu krize na eyo tukandi atukalia mate uri mwerebiro byushi senga itu niyo muukame nero tu nelubanza miti bika hera hangana ye mate na hangabye byali twarekera he byalia na hangazi kutwa iho azikwa nje wazo yeyeyo
1: apo mama se muchuti omukahera bekene yabere bola mukama abura balume benyu bakabwa mbuchi bwa mwabiri yikunerere yonga nye benyu gabana mwera no nalo muno
5: eh asante na ukambi chinywa
1: erina
5: bakana hola mapendo visika njingi ndibuwa omukadre ke sande kadre ke chinganga nje nramunganga mbere shi byushi namatsugirisa limiya boshi abana ni shokomana wae wa mapendo visika na malangira notable chirongo na president usite civile ekipe yoshi radio moto ya uri tulenderera na wote mosomulawe kapita na ushin takoberero aho uri aho kongambo eye chitakerewula zaidi sana kwa bajene achi tololo chinamusandia ametwe yetu kwa bajene ewa songa ewa mujene ewa yulirere mario tata wa ushirite uria na chirone che uma na rio okongambo ya chitololo ngukuna libo kwanza nete njenga tumikumusante holda mbi kuinje hali munga ngabaka muhulamo samso machine tunamutekeranye shu seminar ogwa semana de deme yani semana yo munja acha tuitekeranye obusana ne sande kundichi abantu bakahola kundichi abantu bakalora kwachataka chetachabu kundichi boturondaye ne shodawo ku eshinga tulamia kusudi tulekera tukengera ma problemi walinga nyamuhanga basomule
1: okay kana muwa donge se seminar ya mabia ba mambu tukende baneka kumbe abantu baba ka baneka kotwa ma banga ham ngoko tule mu abantu banje banje bakakole beturuturu kundisiba shibo kamba anenge chihuo ko chirichi tukuka amenyandangalire omuga kulwana na uti chike chirihirako
7: itwe samite yasa inyomu karitas aba temite yiba mambo emite yiba masa ukuma yikitaga ambo lakini mukandi mukahara yomukaharobulo ko bitwa ko yomukaharobulo njemona atumatere kero matuwai lakini twase sangala bakaharayo paka harayo mumarema wemete beto mumarema we buhoti mumarema we berewo erno yana be marema baba yebe marema we berewo na wemete beto lakini setu cheuti hotu kahara karibu ye tukale chirepo tukwa olacho kandi chikalu hara na irina njitu na mabu wache cho tukwa yitso erehera miti yuma marema na ho lakini bada tayo mabu wabati ni miti kuma ya chitaka ambu kuma ya chitaka kuma ya maaza ambu si mwairana iri chita heru
1: manamu ungozi wa muke kulu abalatana behorohoro mba nabu ambu si mwamu kaharabi ya kwe kuhina shombo kwe ngo kwa biriei ambu behorohoro vikata ndaya echitaka nibu ambu itubwe na bentuwa tunamuyi kola omonda toma tujya tukenda ndera ko riri wambu tubwire aso mundo kya kaburi rere mu aburi wa kagula ngakata kare kola mu birichi hame hakara bere wame wati njenge ya shahara hamet ibonga nabuti ya hanose se hamet kuza no ni rihimba utse hano abirenge bakubitwa natuka watikania muvyo nara kundibo mundu akani alayira na kanduke wesonga tukare banda kole butukwa rwe mata shavete ngoko babali abuga unamuhara no buti bwa woshishira emeti ya mabi hano chitutu na remyatsi ya mabetsanda tsanda tubweko bya balwana abalwana ale no tukwa balangira tuti una dziro bomamarenge bo babwo komyatsi ya balwana asaba nabo mbu balwana bomamambu abana babiri batsandi yakuziye abo mama rero ni mwatsi nyo mubwe kuwo nyo mukabuta bana mezi tisi mune mukoperi nyo bade twa tukasara twa musunga ko wabere menyanga kagamba nabya hiye mushyeyo nero mutu buri abana ngo bari bakabatandala busana naki nabe kabaremera bibya abo mama ba Yesu bya bana ni komyatsi yeyo
7: abana ba mama betu abana ba mama betu tandala tukabule tutaranga ikasera hayi Yusi nemwa sira nokuivola ahere banda. Ari ubwa bana mama biye shwakili esete shabu baba wawo. Ubwabu babirinywa bunene kandi bubu bugalakalira. Etaba babiri butetaba eye butetaba batabata butako. Ndi bakalwe yo.
1: Nabona no wangana sungwe banje.
7: Baneyo baliyo na banene. Ndi abandi ba nimu bakanya ubise bise nari wa muminyerera yakandi yakola. Ebitavitia abia hikeyihia wabiko butumuno bwanu bwabu kwende wasunga balwa sibire na uyimwa kwirechi kamwati tanywa na bwabu iwa kufumbula kusini tava no abana bama bitusandia re refuteta banene kundi inemu banika na bana balere balere abangana yo mukarasi tu uiba ne muvuta atabeyo
1: abo mama na chinde chacho mukalangira mutia mebere abana yavere vanga kabaremera na ndeme bere yo mutanzire okoba naye aba nazi balisho uwa
7: mwanga kungo mwana shali uwo ye
1: wanda no mutuka but na iraro yu abiringa kaniswe ka yawa
7: aba na no mwanga bya munga hayu no mukarasa ka nako nyanga na tsine ndiye karas utende karas nyanga na iryo wa mata butya gende akindi bye bikana munzira nyanya nyanya subura munzira na riwa langira tu obola mbirisi 27 kabye
1: mukalwa kocho ko muti omwana ka bikutsa ndi atia echa muso chuka salwa kola chicha ne muhona
7: na wo yuwa birisa lukanako akaenda na karasi wa mtungira yi wa mtungira yi inyasi mulo kandi ni mwani nyani mukarasi una mutunga nda kenze
1: Abi lo mukarasa naribu mwana lumwa mukahengana ye.
7: Changaliga ayo wabiri hano mubibi.

0: Yamabi ni esengandi ni esengandi. Yamabi ni esa dolari ni esa dolari. Yamabi ni eve dolari ni eve dolari. Umo msitu wanga tukirikulishiri yako. No lutrogwene. Ni wanguchuwene. Eriasa. Erisha pate dao. Itu chine. Edawa ya uya mabi ni esengandi ni esengandi. Yamabi ni esa dolari ni esa dolari. Yamabi ni eve dolari ni eve dolari. Umo msitu wanga tukirikulishiri yako. No lutrogwene. Ni wanguchuwene. Eriasa. Erisha pate dao, itu chine.
1: Yu, wangana yu, wangana.
0: Ni esengani. Yamabi ni esa dolari, ni esa dolari. Yamabi ni eve dolari, ni eve dolari. Umo msitu wanga tukirikulishiri yako. No lutrogwene. Ni wanguchuwene. Eriasa. Erisha pate dao, itu chine.
1: Yu, wangana yu, wangana. Nero wazunga mahano bakuhana luba. Nero omulu. Ukapata mahano. Ah, kushia mpo chindu jile wena. Ngashia yangali yacho. Chindu jile wena shanga. Sina kaja ngaenda ulwendo lori kutseneti ya neti. Yase mga tukeri uta a. Omati mulewe mbele ni hikire. Chitsebo chile jimbele ni hikire. Kwe shengendebia ina ndemu yuwe teacher. Omahano obane ura wanganga. Yajaka satu okonivoye ekonomiku. Atatu kwa kula maexame. Bitu kwa kula makontrole. Omulu wako okonivulebe. Chika kuwa tikayo omahano ayo. Nero asao kashi ngiromo okonivulebe. Esi wangasha rafranga nene zaidi kundubu okonivu. Kwa esi urubwa kanyerera. Esi urubwa kalakala. Oba ngari ya dawa nene. Nerasa hayo. Dawa ikabia nene. Nesho frangu shabia nene. Wasu ngana mune wamba. Muka sandangaliri. Ubuko ningu wa sembetu. Ngana kuwa tikiri wa mahano. Na mwasho dawa. Eche ngana kuwa tikiri. Ukolo yo mwikolo mwairijans. Wasu ngana wabiana mkaza roho. Kuna uri asa. Iwa vare troha. Suuta nziri yako le control. Suuta nziri yako lana maexame. Chikada yaka doktor jeremie kitoko. Inatubo ratri. Promotion ichine promotion ngana suli owani ya kwanzu kuwayo me bandu banjiba byo umatsiono ndukabura wawo borechiro omwo chende chero chi kala bakuru radio eno no wasi radio kweyo promotion ni bwambo oruko turuko mo le premier ya biendehwa yanga horo omushaka hwa le 30 mai nario yandehwa ko mushoyo meto mafumbura bakuni bakasa bakashiba bunje munamuwa mahubiri na ya kwesi sinje ola makala amanda omuri radio yae bwana tya ulao muni wa mwarend na promotion katu harako tuna yet bata a dr eriromutimo obuwa teacher eriromutimo wa malaika wako bata anga horekerera bandu ngai ngabi aseno kinga choti ka bandu aba ka ba kimya mataksi huku wao wakangwa mirirebeni na ngasha kwa mererabo kyalikine bata a amata horekerera bandu abalu babiri hikaho batri promosyo tasha endelea, doktor, utu watikaye, itasha endelea. Okuloko le 1er juin, mupaka yonu tuwa vihiko ko le 30 juin ya mawa, tuwa vihiko kantukata kwa hiko mole le 27 juye, promosyo chine endelea. Na u, endebia oseri ya lava, erishia profito kwa promosyo eno, ama betu wadate, promosyo sengandi sengandi ni buwa, ashofranga shuwa ngali hiri. Yangavya bipimo, yangavya dawa, tukatwa nusu nusu ukare nusu ne tulipita laboratory la gloire loire henusu nerekondambia goma biyu aticha eshangana bere shangana watikisha ngalire ko dawa shangana alira mona ekarase eshangana bere ngana liro ko dawa ngana ula kwa karape ngana ula kwa kururu watungayo amabere bekya shasa onde mashalo lambeno kutse mukoroma na nomo komo munyumba kuzabana kana mwana mabe nana kandika banze kuze kandika hitaji ungane uri achana esa yuwa tu kwa yuwa teacher omosho franga shengabere echanga horo kodao donc promotion sengant sengant ni word cha bukatwa sera kandi doktere rivye mwa langira e hali tolemo hali evita hali ya chuo chetu hotu kalolira ya hotu na bandu banje aba tukatunza baka ende bandu kwa mfano muno le karibo ali alwa ali lomonani omo dodo ali asaka tibitomochiro ari asaka akaisagira abirishye bindu byoshi kwanza kandi makasa no mochiro mwakawotsera na hatuwene mwakali ko mwakanyo kumaze watuwene mwakali ko byali bituwene nere bikamutira makuni nere omujundambia shya chewitre enamuna yerekola shya jeto ko mapato amaje watu kandi ko mudise cho franga ije ngana lire mbino renga $60 kuse ngana lire $60 angana bihende se sunga jarika doktina wata a omuhali eno na tukawatika ya abakalani wetu, tukawatika mama wetu, tukawatika baba wetu na wala wetu, vase wale henusu na tukende wale henusu. Chikatina wati promosyo, sengant, sengant. Umabi pimashenga muna wile, ria pimisha resandu watu kwa pimisa ya, kusudi uto kela wa mochumo. Tukawatu tukumbe, yangabarika bia $25. Me, promosyo sengant, sengant, dikawa yitukumbu wale ha,

0: Kromo hewa kuchaluliwa liwa okochi ni mbachiku wenyu echo moto obutembu nebeni echika hirikiro na Moise Kalemberia. Nomu imaniri wa programe Philip Makomera Kasenzeha na huu echi hindi cheche ulioko motema echi kalava. Omobu lichiru chushichi nyamu ngera sikashe mwebi inda saini na maorongo awabere. Mukandu kwa mechi hindi chenyu chanze nechi hindi chiwiti umobu ngukundu. Nicho kwa vende ave uti umobu ngukundu okochi ni mbechu mukate haya. Na huna mabutala obukaso ndolibano mubu ndabundrotu siku lipaluku Melkisedeke Shema bihinda sahini na matundi awane ehusi eyomore echindi chino chiri mwere kandra nerila vire simu chiri mwere kandra nerila vire shonya wareho eshebitu ye hano chiri mwere kandra na erilangiroli halu tambe kuhutu tamubroteno alioko motema ese uti chua vire kola na huu Wamabe buro mundu teno ulioko motema na inye kusubiria tena uko une nibu ambu echi kareka ebi wanabi endete ebi ebi katsupika kobweya ni chindu chuma echi kachikarekibi ebi katsupika kobweya na mwabi angali ya mate mia hobe kare mberrawa hobe kare mberrawa huwa kare terugulievo nene kunde vika keso umibu niru mwabi angali ya mate ebi katsupika kobweya echi ndu ni chuma vana vetu Omundu amabi kwanzisha, amabi kuhe chuwe nzire. Amabi kwanzisha, amabi kuhe chindu chuwe nzire. Muangabia nebwega ukase kabu sana nechebu yecheba vere kukorera na ho. Okochi huo tuye erikola ebi wene, etu wa usebebe vyuhale konde uamabi ribia. Hali chindu chuu manibari yaribura chabandu vana vetu. Omundu, ni chindu chiuma nero bandu sibita bakachimenye nganga bwira bandu okobuli kirongo kobyanakere hari chindu chiuma omundu oyuka yibohero ko wundi kubutukubure yani ribya fidele kumuli chenyu sibwambo mu fidelite yo bombaraka kutse yachi omome korere nomo omu itambia mure ni chisomo iwe bia fideli yoko chisomo cha wecha katulichi uwa minya uti injena mate ndi yaba niko mabu hima bubu iriri mubu iriri karoli ruanga obwe lu bango eruni ngandi yaba niko morende zanji ee bunyuka kutse ngandi yaba niki Guadalupe emusimba kutse ngandi yaba niko Omu wima bu mubu ire chizito obwe burema obuka sondulwana kire mate kutse ngandi yaba niko mubu omubu hima bubu ire bu mubu ire ye Bernard obwe bigore ebendo ebrenge bi obobo obuka holamu yigo heroko chindu ewa hambere racho isi wangasha bunikiru mochihu iwa yeya omutiminya na hambire nario okomena mwenye ule mukatembo siku limwanzire milionere dume kabambi na hono kubu kumuli kuli Rodrigue Luvalenda yeyu kalaba yokobyo makwe chiyonga nerio hanu muno mukabi ya masecha na mahanu na muliolotu betu sibirie vichi ndue abu ogisteka sichi aplito yejisteka sichi ye chiripi mutu wanga babia batu kukirie batu hambere kundu tuwali oko kari inabwanyiti e tulioko motema nero chikanda reka tuka na hamba ye miyazi tuka nabu watutino imibusi mulioko motema nero halichindu chi umaba na vetu sibirite lula ebi ndibyo kuliko halichindu chi uma akunika lichili chikakapa ya bakaho lako obubu ya sechendo kakaba nikakwe das ebi bakaho la musunu cha mulerorero halichindu chi uma bana betu chunga nga iburi yako nga nabwira abantu ina bwanyiti echindu echi muleba yechonda oyuka tsangomo chihanda chiwe Hali ya vendu bibiri, erishalangere kako unatorere na unahika hikene eche kwanza. Ahu wawe kumbisi hanga es abakwe wesibanga buleri hikaho mure uwitendwa abakuwiba hika nabo bakasa bakaboshi hikoho wao ibale bya bahimbani bawo nabo ngamukaita mbaya nabo muti nao irishe bwambo ye milioneri ya mahatatano mwetu lange shungwe na bavwaze bani aho echo nechetsebo araka tukuko kaitata kamurani mora. Alo? Karibu. Utini wetu nde? Binyono mubi anama tukangeka wasinja ulio kwa motrembo. Ulio kwa motrema tata? Binyono mubi anama tukangeka? Nibu ambu hali chendo cheo. Awa kakana. Aba kaka nano lobola babirikania nalo nario ngaba burechindu ne cheoma net abahimbani bawo na balabenyu batite hikoma moye bagalo owali okowawe iwe iburia nembene lakini bwikaisu na ngomome nwerebula maboko netembu ikabutanone bisandu bya yobo baba mukuri imibiri imune chikomuka kule imibiri busana na banabenyu. Karibo. Uliokuwa mtema tata. Limera diyo. Uliokuwa mtema. Kadafi omunyakabasha njine shikotu na kwa mene. Neti. Chinduni cheuma. Aba kwewe. Wa maerendua. Neruba bulirihika. Aba vwazena wakana ibula yambo. Uyu akaita mbayati omochi handa cheo. Nabakwe weba mabi hiko ho wawo abavuaze se muhole kerana nabu yani abahimbani bawe ese ureko ario wabere ni umoma nario kumbe iwe itambia ne chendo nete ereje buheroko chendo eglesia katolika ye uti chinywa che uomo echi katu watika ya toka hola yomu alama ya makimbilio umebuti kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ewa mabo. Mulini mbinga ukarondana rie kantine wa ewa chimbambu. Karibu Sika trebeta. Karibu chimbambu. Halo. Ulioko mtema chimbambu. Rodriguez umana akali chilichi. Kandra bando ngabarebe chimbambu. Kandra bando ngabale ave chimbambu kalibo. Basi bolobolo na mutsukulu wa imwe holire muliolo tuli ya muzika chipese basi malubieria ya haorera basi ave mwako laksi dana rubase neruluba zamulu wa tukira neru. Bolobolo. Bolobolo. Bolobolo na metre chinois mbafu moja na lwasibiro mochirero mo okochi amukali wa VGH. Basi na uko une
1: nandi uko mtema ne gimbangu
0: omore

0: ache kapa ya mana nanga yone kapa ya wazipe mana wavai.
1: Wasinja tuna kwa mene. Echene mba neche umachecho moto obute mbune beni. Naho tuna kwa mene. Enzo wika watanaone visandu vya yutuende liolo liolo. Irihano munu tukali mwirihano. Hali chindu che uma. Nga langera. Honorable Eric Kamavuna inga wendeno alioko motema. Nerio ngevokana. Honorable Excellas Mbusa Nyamwisi ngabu anyitino mukwamane mutia muna Honorable Eric Kamavu konde omwano yo Mbusa Nyamwisi achiwote naye oyuwetsukana yo mubiri Eric Kamavu lehosome ne wakubo oyone wakobana abakabya ibana ihangirire okumushakolo nibwambo echo ne chibuya. Na sasita na yono mwebu atino tulioko motema. Atikuti kwewe tuwe ulioko motema. Tutina deuma vale. Vale wewe tuwe tutina deuma.